na sot na ta chi na sen a mo chi ni sot na ta sok na ta a chi to ni sot na ta chi na a to ni sot ma ka ma to mo chi to ni sot ma ka na na chi pa chi na ni sot ma ka mo mo ni chi ni ma ni sot ma ka na ma ka na ta na ka ni chi chi na ma ni chi ko chi chi ma na ni sot ma ka